0: akonkosam dwɛ ani ahantan wonim me wo wonim me boni ja busa wo ma num wi ni ja na famo ah wotu ana ho twetwe konum bi ntu jai ogu ho ni mase wi no no kasa tra wo wo wa da abesu bo ba num aloko oh with our girlfriend what kind of woman jaw minti no interview ma hunu yesu adanu ne dai ahodo a obesu where are the ceiling dai ana ya nanti ko heaven new jerusalem no ahwe ase wo kwa mu na pa so damu sorry na yanko anyeso obonifo ni die kire ba obeba the castle wa kan yanko po di sro sakawa dia ba ko sa ba ko no ema ba ko no ntwe won san bomodi yi ba ko ni free ho jemeso amen koroso due
1: ahodenia wo yelu
0: ahodenia wo yelu mo so wo yelu tiro ani sido
1: sakira wana je
0: en ko sakira wa tiro ewo nsuru mo ayi toma ne nsuru mo
1: semese mo se
0: na so bese mo se atemu da
1: abe
0: fanyina tiro ani sido
1: na kapenio
0: na mo kapenio oba mo so akosoro oba bra ma se akwatemu
1: ahodenia wa yelu mu
0: efisa wo denia wa yelu mu